ohan PS nnum na hu. Ha, nnum na hu. Ha, nnum na hu. Baby, ma me wa ni selector kakara mi kwachi kakara mi hwade.